Wahoy, abilay din kunik. Ito mo lang yung charo, may pati charo. Nakatok mo yung dal, turero. Binuwak ka, nairap, chubo. Nagpugok, kanin, damagay fuf. Lakay na niyan, ang itisuf. Yung tutorial, kunabay sawa. Kon-kombinat, ndol naksay.